0: bia eje se nye yare ye
1: yare ye bia nyim enso so obeduru fia
0: ugusu mwa
1: ubo wa san bia juminda kibe na wotwe ben yinu muni na me kese mi tie wetu ara yin shira am tisi ujifu bi kasa oho ke hunhun mu yadeɛ nti metɔ so kɔ so tie a afideɛ meteɛ sɛ obi so so di adanseɛ sɛ wɔ burukyiri ɔno so so ɔbɔ wasaa ɛna ya ɔno so bɛ ɛbaa hɔ odifoɔ di aman hɔ na wɔn so bae nti wɔbaeɛ no na wɔtwe bɛ mmienu sɛ na wɔtwe pɛ onso no ho atɔ no na mesi no maame yɛmmɔ mmɔdena sɛ yɛbɛyerɛ yɛbɛkɔ na yɛakɔ hwehwɛ no ampaa wopɛni kɛseɛ aduro bia nni hɔ a mɛyere wɔnyee wɔ kwa ha na wei ma ne wei na wei ma ne wei yɛkɔ dɔkta m sɛ wɔnyare
0: suba suba e wan kwa na ekosuru
1: kwa na fafa ya biye ntina mi suru o ko doctor su ko hwe ma bibia ni am se no ani yanko e ti ko e na chese mpa di fo e ko hwe na na ye hu ni e ko ni ntin ya panchire guna na wan so so o ma ya panchire se ye mra embeye
0: ani ebeye eti Mr. Johnson tiawa wukɔ ye no nyame ya dum ewa no ejai
1: pacho na what to do with this bet a grow with the can on a go ka krebi o asa fi kura no sa ye wo fi no duro no ya
0: Mr. Johnson
1: hello
0: metie ukasem ya usu ko utie obidifo bi wo ishra na odifo ba na otie no oyira okopie na so ye tie no oyira nti uko uko no ho
1: ha odifo oshiaman
0: ogiaman
1: ogiaman
0: a owo hifa
1: owo kwada so nsu
0: ho ye kwada so nsu SD hospital che ho ye nsu
1: kwada so nsu
0: ye SD na hospital de chiwon
1: SD achiwa
0: okay
1: ye na achiwa
0: nti nyame ya dun firi bra wo ne wo ba iko ba ye no yade ne koma ho to ba ye wan ma bi o
1: e wan ma bi ba ne me te de
0: edin
1: e pa bibi wo ba bi
0: wo
1: bibi wo ba bi pa
0: nti enye mfuturu bi na odi fo ja ma betre fidi so otugu ni pani
1: dabi
0: ninita uninida
1: no ay ko ya ma ya kwanchire yo besie sie no ye na ofi
0: eti ohwe ono ojaba na koto ono no na wuni ni da
1: kwa ha wa sai ni pakoko kama na ni mutre uko na ni ma wonu di agro abufu ni
0: do no ono you are just mama na wase asidan keba de so e me nso ne ho ato no why na ebre se me se me ne ma me so be din ko nti nyame nhyrawo senior asien wanfa asien na wodi ho adanse a oso urade
1: ya ni asipa ya me sun chira
0: no so nya me sun chira so se tin en kana so sori bae to so buha watin sabini aye kana na oji ne ho akinye
1: enye ayikura
0: enye di fori nyina ewo wiase a ye se omun kana kura nyi ntisa aye da na kupon inshretie fo de de biara ka sem se se wo video tu inshra na utie di fo wa ha wo ye denara wo nya wo fa ho die
1: sa
0: nti e da wase nya
1: me
0: inshra wa
1: ti nya me yi sa nya ma ni ya so ma ku se bibi wo ba
0: bi wo ba bi ya da se prof
2: we ya die esie wo die kosoa me mo tie gona e ba ye na omo se eyampa idi adanse so bi idi adanse atie ni ye na be se de wo kan ye ntro ana se eye na ada bidi ni ji ama e me de maka a kire wo se wura wo mti ahabama bidi ye atwuma na dia ba ko ne se ene fie dey a me ye adwuma yi anopa no nsia pepepe ne matenase a me ye adwuma anopa 6 ne matenase wodi okọ ba bi ma difo bi ka kire wo se de ye ye wo na edua bọ ampa akọ dane dua ba bru nan ba bru num ba bru nsia de ye wa na ye wo fabra manim ne wodi fabra manim ne obi atsa wo na se anwea atọ yade de amaama yade na ka wo so wodi ananti ba bi beberebe oje ma fa wo di ma fabra manim ne obi ato aduro ma aduro na kan obi wa account nan account sisi kani padua no obi wa kra sabia musabia kusabia nya do beda be sodaye na obi ne wo da ama sabe obi ma kra no afon awodi bi anim obi wa ye oba wa sodaye na obi ada me ne wo nya ma mu yade bra me kire wo na de mu ankasa koye hwede obo ade be ye obi wa sabe widie ya se no ye de se ye se wo ni padua no eti ama wo wura ni pamu kra na wo fere owo mi bra men ka haban mom kire wade na ye na dabi usu betena ukroma dia dance akasampa ji aman krofo asama aye kananya na ada eye no kre na mensuma ko medemani akwa ko hunu weye de obo ade ye na dum na ye atwuma mi wokuma se kwa da so mi wsd hospital no mi wona chipe eti mu amu fra tonsu sere so na eba putu oja ni jaache pram so kontase nyame ani ni faka e be kuma se si ewa high school junction si ewa high school junction high school junction ubenya ka ebe abu akwa furubi ufurubi aso be si kwada so sd hospital junction be bia traffic light wono e hwa na wa be si wonya si kwada so sd junction be bia traffic light wono usi free ka mu si ya pene wa hwe wonsani fa e ye kota akwa isane ba fom sane kwan ne bra fom na ube duru ba bia kota na pem no agina ho wana enye bodwa bodwa no koba akonchan ana mienu ana miensa ne bisane se meserew unkyere me hospital yachi efie no a ye asore ewu mu no ba bia wo gye aman wo no unkyere me obi a bekyerew ne wo bekyerew bia wo kyerew bekyerew se papa na ha no wo me signboard si efie no nim pe bra be wuram na wura mu ano fa fie no nkyen bra na chi wo abeto aso dan no mangudu asu wo pe dua su no wo se gye aman ho no aba ene fie da no pa no nsia na matenase ya meye adwuma me na ba anwumere no nsia me ho eye fie ensuo to awia bo bra obenya ba bia tene kai se ene na me wo kumase memene dam ni kumase kosi adam ni kumase dwa adam ni kumase na fie da ana me wo ha meye adwuma ye kwoso ane ntie eti wo a wo de ne sabe ye de saye na ase ni padua na wo akwa hospital beberebe ye twa na mumpa akono ane ye hu ni ye ye wo no bra me nkyere wade ye ketua bi ne kokoye Debi ubobo jia mai di ndia kasem. My number is 0244-734-935. O from CCA ya mefa me waha na me ne akasa ye nkobra me sa ne wakasa bi
0: hello
1: hello
0: that is saying
1: oko
0: but you want to be na shey
1: from Mr. Dankwa JB
0: bidra Dankwa he na wakasa free
1: e kasa free but say I'm pa me
0: bush na pa me wo ho
1: eh
0: I didn't see ya udi be pie udi for aso ye ba na e person udi ho dance ye
1: Oh, okay. That's a brain. Sorry, I some lady said at the team one team watching. And your morning, yeah, Massa, and your crane, a dance, yeah, a person with dinner. Radio, dear son, come cover one something. And I'm here, so yari serious. Yari a crana, a chair in Sayari, a bar, a co, ban a coy to one, a movie brain, if you do not feel. Masa, na mnyeri yare na oyeso doko toriti. Kana msiwa Kenya, niso radio kituwanu, efu kituwanu radio manu, omufanko. Na msoma, mide mwadema, no, niko toriti niso, toriti niso ufi. Uri kudra kwa nisini, nwa saadu bre nise, mintie, adansi yibiyo ubi, tifa, jiamai, wasi jiamai, na msi, okifuma mie, jwadi bre meno nwa nwa saa kowe. Sako authority. Nti mina miti ana msio, media niti wedi kati media media niti ni eh ha me se nenye ni pano number. Bebia won ni pakoro ni number. Ti
3: me kwa nsi kono anam kisi wa bobo nomba ni ambide nomba ni tu mitri sebe ya bitu anam iti ufri tole titu ba eno anam si uu kuya jare ni yanko yanko hene bia ni nyame abuwa hena yene ya yare sa ya ko kukufu ame ya kwa me twane nam nyina anwa mujani ya twini yiti ere ko bichini nyina ko go ahi South Africa nyina ba esidiani
0: mira bacho me tie wasem ya o kan dia na je se dem ni meti fo ti asense na oyire no ensan ya de na ategru so
3: yes
0: ensan yes sir
3: yes are you crew aye krupa cha ni hu ba ni mutimi nyane te sede a owo aworo no
0: ah aha no mfinhye du ngotwe sana wukirem
3: es nya sam gitu akura aja de woni ehuno no di nwa dance ti adanse edi adanse krudo fini keke bia previa ne wo e tiri mu nyina timi tutu
0: ensani nti
3: ai de ne mu nyina ne nse mutimi yi owa wa sede kawuru kranio mede bi apaso ene se de dinam de etete
2: oh
3: sine ye funisu ni bu be bia masa adans pa ni di no ye e pray bia ni
0: na ho de chini be mia bi so a ya ka bibia fa ho ana
3: ya 91 ana de vie du wo twini na nti yeti fa ko ja ya 90 tuwe kula sana baya na omami kule uwa yebeye omami enye dina otuye vya yebeye omami enye asadi ya tie gunu mupacha
2: yefi ni misadam kwa use mwode kwa
3: adani kenya mese ase na wana ho mwoti li pejani mu enanti
0: mwode kwa kukufu nina
3: oh ya kukufu kwa masa nti afedi e bai we no die na ye nye ni daso bia se da ko obi bizi akwa akwa akwa akwa
0: mira tia wa ko pie yo nyamidifo asuye yero o jama asuye kwa daso ho no
3: yes
0: e de odema mu a enan nkopo adu ma mi hu atodo
3: edru ani je akwanchire o je akwanchire ni ade ade wo de nem no tia man sofu o si o munyi wi nkotra re buna e libisra na wo no bi no di bi gare sa kakaka na otu bia eso a efiare bia eso a na eko ho efiare bia eso a na eko ho enti ma anya se de eye no no so ana ma yiti ko ye omami eye no ewie ti ewie na se se stra na amoni ehu se enti san ye de
0: eba
3: e do so bia utu ana mo na we ha se no se de tie na ukobe mpiri no mpiransa no hu se ei ene metwa so a me hu se o bitimi abua me eh sala na mono na eye ya kakra na o tudi aso ani ko na o tudi aso ani ko ni se ya ene o hu me ya on ka se wa ya rekura ya
0: o ru adan kwa
3: ajo papa
0: e pa cho o ke ni so wa na
3: ajo o bi
0: eh ba o ma me ne kasa
3: okay
0: o be ma me ne kasa
4: I'm not sure.
5: Se nya po se yatampa ne pa
0: mbushampa benye sa
5: eh
0: he pa na motie ase be hwe mochiri kwa ya be humu
5: da dia metie no ufiri ewa na ukọ ampane anchi
0: ampame ahimfi
5: ufinchi ama kwa ampane anchi
6: ti e firi ufi ani e kwa ampame ahimfi
5: ampame anchi ami mi fie ni dikai
6: okay
5: ufi se ti ne so a wo basoro wa nko fodi ye fine e butere wo ntu bana busa so perform wa na bra jebia e da chose mfie
0: wona wona yare na e hawo e yensa atigu so ensa nini sayensa
5: nkatoya miu aha me papa papa e bana dia ye me no beto mi a obi be me kra no osuko na me na busa se ade yeso wo no obi sumo
0: mpacho o na wo kwa sore ben
5: mpacho jecho kras church of Christ na me ko
0: ah buche ampa me fu ni se na oba asodo ni
5: aha
0: diare we ha wo nyina no na omunim yesa
5: omunim ye ba be shame ye bom ye bom pa ye ma ni adinti koko fu a na me den mama asire me sha
0: na din
5: me busu ya kura ya yesi me na me ya me ho
6: oh
5: ntimi nko ba e bien te ba me mu pra ko pa na msi ba di sa sa me ko toilet ni mati sa adie we dia se ni pa kura nsa abrochire na mba no ko ye ne ko tigu ni so no no so tana ha ye di na me de nzo so ni na kwa ko pe
0: so uti sa dance
6: na na ne o ye adwuma wa le mens
0: le mens
6: ha ne ba wa no so ye de nsa se
5: no na me de bre mu ku
6: no kure
5: na me de bre ni se on to aso ti me ba ya pe no se fa ho me nko na me dwa le ah and me se ene ye ko yi mu kwa ne so ya to ndi ku tietia ka chemre mu ni na afa ye enso nyankopɔn anta wo ma ikoduru hɔ no bibia awie pɛyɛ meka sɛ me wo ntɔ me a na mebo a sesie wohyia m kora nkasɛ mayare sa mayare da
0: mamefom a wankasɛ no ayɛ adwuma wɔ so wɔ hene
5: adwuma meyɛ deɛ ɛma adwuma
0: ɛma adwuma
5: hoɛnema
0: frifiri
5: nti akyiri mekɔyɛ kanti adwuma mekɔ hospital ɛsɛ menyɛ adwuma a memotɔ m menyɛ adwuma
0: ai be pejade
5: ama
0: menwa yedin mamfo mpa cho era
5: eja
0: me se bi jawo me brene nti ze ha me de brene ye adwuma nti wo ka o ka chire nipa 80 radio yina ase
5: ai wo munso bi wo yari ye bia da aya kran ko ya de bia wo fa nko eji
0: ama na ho beto no ho
6: emse Mr. Dankwa so eh ka bibi wa akire
0: o emse pato se wura ka sa wa akire kakra papa emira
4: aja
0: eh wura de waka wura kani eh tie wade na so ka to so
4: eh ji de me ka to so ani se SDA da na kire wa friend german nti se wudru SDA da na kia e ka se da chi de obi anim se e fi kura na se an fi kura ne ka se akira obi hu onti hono e fiemu no ya astore ti dia man sofo bona ja nyankopon di bua ya enam so ami enya kwanchira ya de tutwe adanse ya de tutwe
0: okay be fa kwanya so da madamosi sense adanse ya e bua nipa tu nipa so jidiem na esere wa de se ne asie rade matu ntwa kra wai
4: ane
0: etu ntwa kra yeda mosipa so nti wo JB ne frɛ wo ho
4: awo JB dankwa
0: JB ewo
2: wate dia pani susu ne yere ababa ka afa ade a eto wo ba no a na ni da so nyina asa me se ba bia wana nti adubi a aye wo se boafo ni wona ne fiada kwada so SD hospital na chi wo gye amai fie wo bra eja be fa mensa so na wo obedia dance a she Kristo die ni munyam wo de wanante abre wo ka re utimi sa wo nko ba bia biem me no ya twene enso so mbesa me ka kire wo se ba bia wo ne ma hwi agu no e ho na utimi hihye ne yie e hunu sampa apei wi ase boafo ne ho na enso boafo ho menim de da wo so bra ne fiada eja be fa m so aboa ma wo so dia dance ye yanko ni yanko tiye papa yisun ne yere ya ba ya na me krawo na me kwa sori fi me di ene di fo chi amai me number eye 0244734935 0244734935 ene yefiada adiachewie ya na osimuntem ofre na aye busy akoso afre mefa wo call me no be kasa number ne ye 0244734935 0244734935. Yen kobra mesan ene wo akase biem
0: be ba sewia tetrefu a edin be ne de frɛ wo ho
7: ye fam kɔku poku
0: kɔku poku
7: ah wo ka se wo ye dwuma wo mans ase no wo ahafo ntotro so no a
0: wo ye dwuma mans ase ewo ahafo ntotro so no a
7: ah obi a betrɛ
0: wo kɔku poku
7: ah
0: edi baba se medu sewia tetrefu a
7: aha
0: meduru kuro dum
7: nye susu de kura wo mdiri pa obi a be kire akwa akwa ba be kire
0: sa wo hum ade ne ben woni ade ne ben wo fie e bia asori ni ana mosque ni
7: uduru ko uduru tete fo transformer no bedu transformer station wa if you want etinu e wono mo won seni faso de wo busa se wo hwe bra pokura ana eja pokura obia de obeba metwe
0: enti se madru sewia tetrefu a mebia transformer ni si no
7: ah
0: me mesa be pe kwaku poku
7: obo a me ba so ye driver ni
0: o ba so ye driver ni
7: ah ye friend Kofi Buachi
0: Kofi Buachi
7: papa
0: I didn't see wakwem
7: me wa dwuma m ena da kopɛ me firi afidie ni fi form a me fro ba se di be fi no bedu fie na me nan no ba kwa hono sene ba kwa ye chempabo me wura na nguro
0: e di ejuma na wo ya na wo mu
7: me twi roller e wo ejuma mu ho
0: e wo company na wo mu
7: ah
0: e company be e be hia so body
7: company limited company limited
0: ah e wo hin e ti wo bedu fie awro mpabo wa no na onan no ntimi nguro
7: ntimi nguro
0: e na ye dey
7: nti no e o me de me call papa besiruo bi ho e wo atu ahin krom e kwa na papa ne che se matia eduro so
0: atu ahin krom ne so e wo hin pa
7: e no so so wo ahafo ntotro so e wo hon mo ato ni kwa no sunya kwa no
0: sunya ato ni kwa ni
7: aha
0: okay into kwa na papa ne se die na aye wo wati eduro so mhm
7: nti no afede na fede si anadwo na fede mintimi na na me yen se da bi ene ye meba mikrum na maba ti meba yenu na anadu no yet me da hon ma na mtisa sofo so so o priti na o kan na mti da bi ade ache anye me kwa kwa hwe sofo ye kira kwa
0: ni se anadu meba anadu no da hon wo ti se odi for german e kasa o radio so
7: sa se de no wo kasa ye
0: mhm
7: se ade ache yenu ana ibu mi ketemu na me de call hon mo me kwa ya nsoso nyame ada roma sunsun no baaye no obo mi din straight e frame tere me nano wode o ma me koto nsuo nsuo ko ahu popo di kwa me koto kakraka me de baaye no ti da bi enye sa o peketoa na me sa koto ketoa na me sa de baaye na na wode gusu ma me a sofo me da wase waje bia ma me pa afede menan bitimi de suo ene me kashe urade enu nyam se ne kwa batimi de ahye mpaboa kama ebe ebo sumi mi ense ni menhye mpaboa ekoba ye na hoda mepim ene ene ma hye mpaboa tina me bia dance se sofo obia tin nka wonko no ho ye yo de boku obia na odi yo be kire obia nso so oya ubenya wa yale sa
0: kwa kupoku
7: eja
0: me pacho o muni apogo ade ne e hawo na dodo o sai
7: e ba bo so me mi ensani
0: me ki se wo nan no ahuno a
7: di
0: van che babwa
7: aha slippers e roba babwa nu bi na nu kwa na mtim bi na e shim
0: nti tetrefu man no ehunu se bi tetrefu man no hu se
7: me ba cho se
0: tetrefu ukru a utimu no a wo firi mu no e muni pa hunu se wo nan kokuboku nan ahuno
7: pa ehuno ba ho muti me ba ti kwa na me sese me no kasa kwa me de otiti fu sese eh afre na kama me be ya ho bua se me be ko ntoto so ono makwa dum
0: ntiti awa akọ odifo oja man ho ama nyagopo adum ene ahoto abanye
7: sa sa nti e wo se mi yi na ye sa
0: Jo, ebede Awurade ase. Enti de na o ka che etiefo.
7: Enti me ka che etiefo se me pa se de me nan si ye no. Me twato ededa me fun so kra. Ededa me fun so che se ka timi fro ba me nan a. Ka me nan. Enti no de na ma fo ate se obi a ene ade atin wa wa ha obi a no. Sore na ko kwada so ekire wono mo tamiewu so fo wi ebusa se tamiewu a akura akura obekire wo hono mo na akwa obenya wa yan resa
0: eje bugu
7: eja
0: amene wasi obi kasa wo wachi ho
7: ah eya me hokani
0: eti sei
8: eja na demo
0: emewu abeni nsa efra wo sei
8: pa se se ni mame ya
0: mame ya eh urade poku
8: Pacho.
0: Ti asona wo kanya tro.
8: Pacho baby.
0: Ti so wi tete fun nim se wu kunu na ne nae ne ya.
8: Ye kura runa mi mi ni ho na baba wo no wo pepe so na baba tete fu ha be ye na eduma. Ani wo fere se ne nae. Ni biza se die na aye ne nae wo so de ko eduma mi. Ne ho ye ne hini. Ni wo din ta fa ho ye ka kro se do he ya. Ne na na hu. Na na pay for the local hospital kwa osinyan enso ensiaga ni bi di ko tia hin papa bi wo ho
0: mhm
8: no ma le bi wo wo ka se se wo tia di so bi atu bi wo ma na tia so no ma ene se na yo ba ba me tred ma ne ba ha o ba ha na so fo ye ajuma wo ready so na me ka se so wo fre bi ni en ha de wo fe kwa na wa pon tia de ti ye no wo fre no no ka se se ya wo mra ho ti ade ti an oro nsu bu nkete ni okọ ya ro ka se se ejuwa mu ha no bi ye ni ta no yo o se se de ni ma ni ma na mi abo na se de e na wotiri ya se mpa bo mu ti na o se o da o ka mo bi e hu te so fun e ye ni kure ni ko ntompo no waye
0: eno ya
8: ya
0: ma me na wasi wati titiri fu o kwa so be yi
8: ye se le fi
0: Oh yeah.
8: Assemblies.
0: Tinya atro na wudi.
8: Acho baby.
0: Eda se.
8: Eda ma ta ko na ta ko ni se kwa da ka di so anda.
0: Nya mi nshira so wai.
9: Nshira mo.
0: Eda ma se ba dance.
9: Na kupo nshira wa.
0: Ku nya mi su nshira wo.
9: Na ade ache a eya bomoden na frem na yen kasa wai.
2: Ote dia ko so boye dia oba dia ne nam ne tumi na ho den ne nsa so. Ah o ye boye dia asia. Ni pa dwene ho a yen ti ase. Ene ya mene wukasei eye fiada ne eye fiada na yanko ni yankonko tie mami binso akosem ewo obroni manso yanko tie na kosem emfamara ye ba na fi me krau na me ko aswari fi ene da ya mene wukasei eye fiada na ene ampaya ikwa ewo kwada so SDE hospital no nechi obo adia na mene dumini tumina huwa denso a oyɛ dwuma dendendia enye asemketoa baba wana ntia brewu wana ntepa wakoba bibi bibi nanso meka akyerɛ wo sɛ ne fiada me ne wo kasɛi sɛ utua na mɔna wo ba wonso so adanse a obi die a ɛyɛ wonwa sɛ ei ɛneɛma wo nyina atimisi ɛyɛ no krɛ ɔbɔ ade no ɔma ne nsa so a oyɛ dwuma dendendia enye asemketoa kwaada so SDE hospital no ne chi kwaada so SDE hospital no na chi ehwo na ene fiada giaman metena se na maye adwuma ye gogotie asem wi emra ye bawia me baba ba kire o mekira kwan ni ye na watimi etua na mon aba watimi etua na mon aba abrantia ono soso asem etuo no kwan mu na obi kire ne se daabi adie wei giaman ebetimi ahwe ehwade fakɔ na ewade befa ne nsa so aboa mo no yenkokoti omo akosem emfamra ye baaya na me krawo na me kwa swelfi me number e 0244-734935 yan komra esana wakase biim 0244-734935 freme mefa mene ubekasa
10: wudin se jamfi won
11: bata
10: mpacho ejusu na wotie
11: ejusu na lo
10: enti ejusu me ba se me hwe wajusu a to be precise ehin papa na wotie wajusu
11: isi kun ase isi kun ase
10: fonse bata ejusu na wotie
11: bata
10: ene ejusu me be hwe wajusu a hin me hu wo
11: mpacho boni kru ejusu
10: ejusu boni kru
11: bata
10: ebrajemfi edi na koso
11: bata bese wanye nye mwo abofla mtu hafi ni wanya 3 years mini ni wanya 3 years na ono mami eko nof eko di mle kakla bese 5 months juwe honom
10: North Bacho, Jemvi, Oko North Sintesu, and also Northern Region.
11: North, Isidim.
10: Isidim.
11: Bacho, I.
10: Okay.
11: I want to know, oh, my, me, Flint, you know, on the call, honum.
2: Isidim, on the DNC,
11: yeah. I want to know, my friend, say, a throw, a canon, yali, and kicking TV. Did you say, I'm a soul, and it's a idea on your day. I'm on my back to Kumasi. Ni omba ni kushia omu ndi omu ba ya ndi ajusu market onu mano papa beze 536 eti pra gini hunte ya lienu yosro ni asa ya kano honu mchi yunu miye na mchi widye nyesu because eba na nesane kwa kwa na ninae kwa kwa nina bunkumu ne also fine enough in any black and there was no negotiation. It in this year, ready to say, oh, my, said you, Mamma, show me, you know. Hey, me, I say, oh, man, no, I eat it, no, no, no, Eben Susa.
2: Jesus Christ.
11: I think it is when we Susa.
2: Jamfi, remember, I say, yeah, sad time, wa. Abandon the call north or the nearby, you know. It did north one na saya dear way are walking. A car, a chassis.
10: So could you hear anyone north?
11: Oh, north.
10: Okay.
2: Do you free north a bay, you know? Woo one ni mua mode abofrano a pier ya mo cro and a wunu ya dear.
11: Ana
2: mhu ya le ni mekosi omam do mo befie no. Awo na ba ewo pragiem.
11: Ejoso market wono ma.
10: Ana yere nda de ho odi bio.
2: Wo se yade ne da ne ho odi ne eye akwara ne sei.
11: Like emma ninsa ewo so ase de ninsa mu ase wo kwa kwa ne nsa no. Ene nan.
2: Mhm.
11: Eh nene ni
10: adane.
11: Black ni aba besia. Very far away.
2: Mm-hmm.
11: Na na no air bends.
2: Jesus Christ.
11: Yeah, I'm here. You know, we see a year from me, one of my dear, I didn't see me to answer. No, we need
10: a sorry
2: idea.
10: Convulsion, yes,
11: sir. See, the autumn name, Mutta, a fire, like your mind, and would hear the fear. In Funk, I didn't know, or by an orchestra in her baby. Man, a con
2: oh,
11: could they be 1 month, 2 weeks? Oh, no man, to be knowledge and yard in the hotel. If they say a year frequently, may I lay a 3 year fence actually?
2: That's a year.
11: That's it. Now you wouldn't have been on me, see, no, from almost here enough. Om de ba, no, dear Puno, almost she in Lana, Niger. Mwiki ni kuni mwana atene sinitemi
9: Nti ɔmo firi nɔɔfo a ɔmo ba no na ɔmo de saa nhaban ne baa yɛ nti yadeɛ ne baa na mɔpunu no.
11: Mɔpunu no.
9: Okay.
11: I'm not going to be able to do it. And the kind of I saw them.
9: Oh,
11: one of my friends in common, the near cohorts, it's my film said, and throw my hand on my Panyan canoe. I'm here to Panyakana at the AOS. And then, yeah, yes, I call hospital and go find it by. Yes, I do think to now. Can you reach the man and man who would need baby? And then they'd be a person. They didn't go. I'm just willing to be a problem here. Abofana na ho de na me de.
9: Ope.
11: Me pe. Me bi e ko bi a bi nya.
9: Ah,
11: e be de bi a ye pe. Ene je. E di bi hu. Papa.
9: Mm.
11: Ame sim me traen fe.
9: Mm.
11: Di ya, enti no ma o de ma ye de. E ti ni ba o se mo ke sim ti tu man te ko te man ti.
9: Mhm.
11: E flu ho. Mi tenya mi ni mi ko ka mi sa ni o di ma me.
10: Inti tiawa yadie na na ye ese etre na eha abofra no ase ye to ama abofra no ene yi wuka kire tiefo yina no kware mu se oba na oyare no nyaminti ene yare na eko
11: eko
10: nyame afara ko a ogyama eso ama yare no eko
11: ogyama eso age no sabe mi kwangu de so because mi ni advance da
9: mm
11: We are the ones. Me nko na me baba o ho no message scotes asan unye si unye full taxi so ba me ni ko be fi unye scotes u si ya me ni any message scotes no e ho ma pe pe me shot ni no be si
10: Brajamvi Brajamvi
11: hello
10: e tu ka sa chere e bi nu a on so how be se bi e wo ma ana won ka sa won pes da ya di bi ni sunsun bi ha wona asim ti obena obusu aka na minyawo
11: bien bien en café ni ka che minyano ana se mi ma mi papa e bi a won so so wo how to say mi die en den de ne bro me ma din so because ne mi ni e ja so bi a o be bi a e bi a won so de na so chaine die no bla o die amai a die o tu su no obo kwan to on mama bi e kwan ni obo kwan to papa no obo kwan to bi e kwan ni
9: yade no enka ne ho biem
11: e ma biem
9: aduro na mo de pru no no mo mfa mpru ne biem
11: iba che de bi de bi de
9: yade na e ba akwa abofra ne nsa ko akwa ne nan ko akwa na afuro ba ne nyina no ensi biem
11: e ma biem ni ho biem
2: ote dia ko so bo ye de ac na aha ana mdi dwuma die ni nyina esi me kyerɛ ma kyerɛ kwan na me firi fidua yi mu na afi makwakɔ akɔfa course wo mo ampɛ so me ne mekase nyina makwakɔ tie wo mo ano disem na jɔ me din ani difo wɔkye ama me wo kuma se kwaada so sd hospital me wɔnachi nti wo bibiara wo firi nkran kwan so na ɛba no wo firi asante akyem wo firi bogu wo firi fijaase wo firi kɔnɔngo na ɛba afaka ɛbɛ kuma se bia obesie ye tech junction nya do tech junction na usi pe bisa so pe ka e ba bu akwa furu bi na furu bi akache driver said driver le si kwada so sd hospital junction ba bia traffic light won to do wa yesi mi mo am furu bo ase kwa so na e ba dun kwa ne e kwa no so nyina ya mfre bogo so man so e na e ber be kwa e ba ni nyina faka e ba kuma se baabi a wonso wobɛsie ɛyɛ gi kɔmfoa no kye gi ɛduduu gi na wosi a woda wonso bisa sɛ wopɛ kaa ɛbɛabu akwa furu bi wofuru bi aka kyerɛ driver sɛ driver si me kwaada so SDA hospital junction baabi a traffic light wɔ no wobɛsi wo wo a mofiri ato nsu na ɛba no fa kaa ɛfiri ato nsu ɛfiri wo hɔ ana ebe fa high school junction timu fri kontans ufri nyamiani ufri jache ufri pramso neba brabesi high school junction ka jina wa ya paya bua kwa tano so suye bua ansu furubi se ubesi kwada so SDA hospital junction na unyabesi kwada so SDA junction so ame chroba ebi abe famu amufri tafu kwa ansu nyina ano ubesi ewo so ame runabout ufri ofenso kwa ansu neba si ewo so ame runabout ewa ansu ubenya kaa ya paya bua kwa tano so suye bua furubi ufurubi asu ubesi kwada so SDA hospital junction unye si kwada so SDA junction so abacho usi frike musi ya pe shwe wensenifa ubo nse kota kwa imbi saneba wensenifa niti usi ya inkwa kwa enim sanebra form sane kota kwa enebra form ube druba biya kota na pyo muna jina ho wane yebo jabu jano kwa bako anami yunu anami yensanche na kache nisa misira wo chere mi fie nua ya ya sorry ewe umono bebi o jia mai wono chere mi ubiya bebi sanebi abe chwenti nipa bako enwa kwa nipa miyunu nipa miyunu enwa kwa nipa miyensa anye bi abako bɛ kyerɛ sɛ papa na hanu wo bra be wura fie nim wura fie nim na afa fie ne nkyɛn bra na chi oba betu aso da no mangu duesi wo pii duesi wo bra ɛhɔ no wo gye aman me fie bajo tie mi hɛyi me hɔ ye fie nsuo tɔ awia bo bra wo benya ba bi atena na kai sɛ ne fie ada na me wo kumase memene da me ni kumase kwasi ada me ni kumase dwa da me ni kumase ne fie ada de me wo ha fitia no pa no nsia kɔpema nwumrɛ no nsia fa me number me kɔ frɛ me ne yɛnkasa number ne yɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
12: Joy Chapel International asori Ewukumasi kwada so SDA Hospital na chief fie krupe eroyi mu asori biyi ani odifo ogyama asuye e wa sori bitim ne din komo frenu simabe aduasa kodon fri ba kodie wo ha ansana wetumi free her ako so at least 1 hour 30 to 40 feet, 1 hour bitim ne din komo kwada so SDA Hospital na chief eho ani odifo wo

0: Okay, bra so se onyankopon asema ba enchen anopai. Ye dear Radia Sedaka Yanana Sia Nia Etia for Mama Better Dako, happy birthday to you, Mama Eradin Shra Dania Kwesasari Junior, Eradin Shra Mr. Diwa Sari Waye Shra no pay Eradin Yankopon and Kaho Emma. Johnny Wakins own wife Agnes Echenkis. My Shra no pay. Mrs. Emilia Sam Dako and Yankopon on Shra and no pay so okay. Nana Ojambwa ma ode happy birthday Emma O sweet. Sister Mercy Osei aka Mami Sewaf Kumasi Swami. Oh, okay. Master Wanyanko Poncha na Amfa and Phoebe Brain Kaunfio. Duke Uwa Fadi Wayin Shano Pay. IGP Abuakwa Doris Mensa Mama of Paris, France. Good morning. Hope you had an secret from Dr. Bidi Wayin Shra. Also no condition is prominent. Wayin Shano Pay. So, Yanko Pon and Kamoho and Mami. And pay okay. Edwin Kesa Fumanso Abrase. Why in Shranope? Mama Baba Monaco Pat, Mama Yakopo in Shrap. And not pay, Mammy. Fifia Babuja, why in Shrap? Senior Radina Kaya Juan Kebe Denny. Yes, Prophet Martin Osebun Sodan Kwame. Good morning. Yakopo in Shrap Munina, no pay so much anime. Now on your case. Apostle Dr. Abraham and Dance don't pass, why in Shranope? Eradin Yankopon Shra. Mama Mercy Amobe Kwai. God bless you this morning. Yes, Mama Beta, happy birthday once again to you. Eradin Fanfri Admon Kwadumo. Mr. Mensa Italy. Papa Eske Bonfa Chiasin Awo. Yankopon and Shramo Anopay. Papa, Akwaba.
1: Aja. Meji usuibu.
0: Meji disi Eradin Adomo Hoya Pa.
1: Yankopon ya dini ye pa.
0: Yeda Yesu ase enenso eyeda osro edi ache yen na nuse rade wo bi maye ase wankweti asem na anye bibi biara oyeye asem na no de ye wiase na ama yenso yade ye ho a ya bi dwim pemprenso ye twi ena no pen so de osro edi adom ne mano ye mfama onyankopon ma ena no pen
1: asajari rade nshira
0: amen
1: rade nti na ne mu kirawo na ma na adom ni na ne mu nyam ye kese
0: amen
1: misere mkwantinti ahu di wo ani ye yo ade ma wa no pay
0: amen
1: rade nshira ara ofre media the evangelist mighty digraft ade media the evangelist mighty digraft ade ye ni nkomo kakra na poru kase mbi osiye mayeru emfi ye nkwaje ebra yeti ase ana me no di nkomo etiewa na nkomo no yatudin se wano asem ensem a ifi wano eba ensem a ubie wano eka nisunsanso nanomie di akire ne ne nhira edi akire na ya na yenim se asajari ya no nyadua ne nkwa na yede hyemu
0: okay.
1: Mm-hmm. Abrabo na yebo no wanu kuta wabrabo mu 80 to 90%.
0: Great.
1: Abrabo na obo ninyi na unshira onome ninyi na 80 to 90%.
0: If
1: you wanu wansema sedi ubesi yebi wanu akasa ya na metakasa nipa wakasa mani mfri wajuni mu unipo wakasa omani mfri na ajumina omani mfri na anono debi ya anu oyomfu msubi bre na osei bebi urade pesa wade neko
0: neko
1: yemu bebre na ya ni efise ya busi yomu nome eno kure nansu na jubu waho ninyi na satan tumia mfane saa nkana japa die
0: debita
1: inti abusi yomu ene dia minu mienu ya ene dea waho nansu ujidi ni hibi ya inti meni nesu
0: ok
1: yemu umistake ebeti mima wu nyankopon asem na nkasa chen no me chen abusuamu no me ti ya hunu ne ma bi enti na ma nyankopon asem e bade ma ye e be ye gidifo a enye se mabesa chere no anu no heaven no nko a ye yoka ho nhira ene mo nyam ati ene nkoso nso wa hwe ya wan kasa mfum so sab e nhira ne nkoso ne mpegya ne nyina e be bo mama no mo mpa ye udin ni mizaya ani wanyam kan udin anopa yinso ajapa kronkon hwe ne feye ama de patch ye Ewurade wo yɛ nkwa so tumi sɛ nka wo gye yɛ nkwa firi yɛ nsɛm nanso wonim deɛ wode yɛbɛyɛ nti anɔpa yi wonya ne mba yɛnso woanya ne yɛ bi ɛkasa asɛda nka wo din daa na pɛmpɛn so woba digra menim kasa Ewurade sɛ wogya me a mɛka nnipa so nso wowɔ nsɛm po bi a wopɛ sɛ womate daa na wokan si sɛ wogyina magyina mu a ka wo ka ma adwen agyapɛ no magyina wagyina m sɛdeɛ wode yeremia ne asaia moyɛɛ no Ewurade hwɛ na wopɛ sɛ wogye lidia nti wobie no akomam sɛ wontie deɛ peter mo ɛka no Ewurade woba bi a wopɛ sɛ wogye no anɔpa abie no akoma mu Jesus Christ woama peter asenke sɛ wogye peter nkwa ɛberɛ a ne po ɛmen no deɛ a gye woba nkwa ɛberɛ a mfomsoɔ ne mmarato ɛmen no wobɛde grafe sa nimonyam no nyinaa kɔ wie asomdwue mu ɛbɛyɛ wo deɛ a yei na meserɛ wo Christ wo di mu nti amen
0: amen
1: yɛda Ewurade nyankopɔn ase wano asɛm wano asɛm nsɛm a ɛfiya no ɛba ne sunsuansoɔ no ɛte sɛ mpakyɛ yɛnka ka yɛ ho nkakra nkakra adɔfo nom sɛ wobɛgye kristo di sɛ kukuro wie a ɛti na kolontofoɔ woma no sɛ ɛnka ne nneɛma dada no nyinaa ɛdɛ
0: ɛtwam
1: mepakyɛ saa de no saa asɛm no te aseɛ yie paa ɛnka ne sɛde na wosi kasa paul nso bɛkaa bi 1 corinthians chapter number 13 verse 11 ɔsɛ berɛ a na meyɛ abɔfra no mekasaa sɛ abɔfra na mebɛnyiniyɛ no mebu nkɔla adwene no megu nkɔla adwene no na afei mehunu sɛ adɔfoɔ yɛwɔ mpani nkasa ɛne wɔ nkɔla kasa yɛwɔ mpani nkasa ɛne wɔ nkɔla kasa na nkɔla kasa no bi ne sɛ me ne wokasa yi obia no asɛm nti sɛ bempra duasa ɔda prison sɛsi a me ne wokasa yi asɛm baako pɛ ɔkɔka yi o ɔda prison obia no asɛm baako pɛ asɛm baako pɛ ama nnɛ ɔdidi pɛkyɛɛ asɛm baako pɛ a obie n'ano ɛkaeɛ yɛde obi kɔgyina a nsɛnniɛ sɛ yɛdi n'asɛm but asɛm baako pɛ ɔkaeɛ ɛmeyɛ twitwa gyee no nti sɛ onipa wohu ne tɛkrɛma no handeyi a tɛkrɛma no deɛ ɛda yɛanom yɛse ntesu kɔkɔɔ wɔ obianom so yɛgyaa te fufuo sɛ sɛbɛ mpra duasa a woyɛ wɔ adwene sɛ ano na ɛkuta wo no yɛse w'ano so a yɛde hyɛ abɛn yɛfa nka nsɛm ana w'ano wan so a ɛnidi ntwa nsuo mpanimfoɔ ɛde nimdeɛ no nyansa wei ka biribi de to wɔ nti ɛberɛ a kristo ɛde n'asɛm bɛto wɔ no asɛm no bɛgade yɛn ɛwɔ kasam kasam asɛm no nyankopɔn asɛm ɛbɛgade yɛn sɛ woma nyankopɔn asɛm ame wɔ a kasam no sɛbe mpra duasa wo kasa nimdeɛ nka ho nimdeɛ no nyansa nyinaa nso yɛfa firi nyankopɔn no ase nyankopɔn asɛm mu nti yɛ a nnipa hwɛ ne tɛkrɛma yie sɛdeɛ si ɛkasa fa na ɛyɛ James ɛka asɛm bi ɛfa tɛkrɛma ho James chapter number Yakubu ɛtumi ɛnsa kyekyɛ mu nsia ɔsɛ bɔne a tɛkrɛma ɛtumi yɔ na menim sɛ saa tɛkrɛma so tumi yɛ bɔne na mede menim sɛ nnipa ɛna yɛ bɔne na nnipa no bɛda yɛ bɔne ɛyɛ onipa dua akɔ a no ana wode yɛ bɔne ɛnsa ɔsɛ ɛnome nka nnan yɛyɛ hare kɔ bɔne ho na kyɛ sɛ wonan so tumi ma wokɔ yɛ bɔne wo nsa tumi ma wokɔ yɛ bɔne kɔfo obia deɛ but ano ɛyɛ poison anɔpa yi wa wotie me hwɛ ne yei na tie me yei ano ɛyɛ poison yɛka poison ɛwɔ nipa nipadua mu a ɛyɛ w'ano kasa mekan mɛtumi akasa akɔka asɛm bi memfiri ankɔduru fie bi mɛtumi akasa sɛ mama ma no asɛm na meka na mfa ma adwene mu na pie fi ma no mbumbum a mempie mfiri ha ankɔduru fie ɛna yɛ mast saa na ɛte wiase na ɛda hɔ no yɛwɔ baabi a wodidi kɔduro ɛne ɔba bi wɔ hɔ a wonedi nnuru hɔ enti sɛ nnipa anum sɛ yɛde aduane hyɛ yɛanom yɛanom suo ɛfa yɛanom yɛde ano na ɛkasa a ɛne nahunu sɛ ano kuro yi a na wode kasa no a wodidi aduane ma wo me no saa no kuro yi a bɛtumi adi waborɔ dabi amta ka sɛ kar na woanya w'ani agye no woahwɛ yɛa kar no a bɛtumi aku adeɛ bi a woanya ma w'ani gye saa de na woanyɛ kaafo a nti Awurade nyankopɔn asɛm ma yɛ nyansa James 3:6 ɔsɛ tɛkrɛm bɔne a tɛkrɛma tumi yɔ na yɛnhwɛ bɔne a tɛkrɛma tumi yɔ tɛkrɛma meyɛ tumi hwe obi aso wɔno asɛm tumi ma obi a wotwa mu ɔtumi po ɔbaa bia no asɛm sɛsi a me ne wokasa ani kunu abɔ no anɔpa yi yɛabɔ obi ɛnɛ dɛ yɛabɔ obi obi nso ano asɛm nti sɛ bɛmpra duasa achievement ananka yɛ no achievement iwia bɛka asɛm bi akyerɛ no naho bɛdwiri wo ɔwo me sɛ wode w'ani to so sɛ mekɔ asɔre mabɔ mpayɛ kristo bɛyɛ obi bɛtumi akɔtena dwom ɔbɛtɔn adeɛ nsa yɛntɔ no adeɛ de wo a wosi receive customers ɛna yɛ ne sɛ sɛ gyidifoɔ yɛtena se ne asua nneɛma yie pa kristo som yɛde sua ɛnyɛ ntwa ho nko a mepa wokyɛ wotie ne yie ɔbaa bia no asɛm nti ya ware no ya ye no ho ade ye just said you see kasa pentecost and patasia pentecost na ye wa baaya bi wo ho said ya baaya ni si humble himself ene na no kasa me pa cha bo anya din so ne bo din mani pa so beka ye sika so ne de to oh bra masa mr wa we dia mr wa dauma fa che me just simple ten dabi ese otumi ejina no chira ne beema kwasiam kwasia jimifo woni hwan tin ka ba den sa word no pato fa tu tim kan bi da intin ka ba den ka ba den ne onya ni pa nyina na sabe producer o ka sa che no otumi hande obe bibia chere o taxi driver bi tu ka sa okwa adwuma wa medru fie nano edu 1 week no she I remand edinatum ni nyina ade asem me chere wa de bi makro janse olodu Auntie Robert for okopo bi a chene no mutumrika mu anya nipa no timfa to no tumso mo abere no mo befo mo ka no gina ho na o ka chere nkofu bi ze we nyina nkwase adwuma kwa obi na enu ni wi efa mo ho be mo de mo hihia mo nkwase police ntade na na wonim se Auntie Robert bi enso edi na chi e hwa na yire ne pa chi masa na nipa e mobo sofu ye bo na mana no nyina moja
2: koso mo wo mukopo bi o manya
1: no wanya wo bi wa bre Wokwa adwuma sɛ me kwa adwuma di sika ba fie mere ne me ma nya aduane adi bɛde wano asɛm akɔwie ne jail anwɛ wo jail kɔ ahwɛde ayɛ wo hwɛde ayɛ wo ohu wano hande anti bible sɛ bɔne atakrama tumi yɔ obi ano asɛm ti me sɛ ware ɔte asɛ yapam no asɛ kwasea asɛ jimifoɔ ma wa ɛma mo hwɛ ye ne di graph me kansɛm bi sɛ me ɛmpa na me no da so na ma wale wo na me no da so no ɔda machi Ache se untumi ntra me kora na nka wakɔ me me ma ma wano akotia me maame e ma bebre yesa mistake ne pa otumi abotra ni kunu kodi na asew atem maame empire bond yo beko by your mistake the one who see kasa wano asem e ba ma se bempadu asaware no otese ho ofesai obi wo ofepan so nya ware because of kasa fie wona num omuni pa na watra me akodi me maame atem ah pastor jerry ya be ye nyina ne se wo de nyehwe ye ntwen kakra because se wo bumi a anka won tra me enkodi maame maame na be ma na na wo da ho na wo wani age se wa wale no sa maame na wo di na tem no oni gugu mu nsuo nti se ye de nyansa bobra ana ye hunu kasa ke ye dru akire bone atakrama tumi yo takrama yoja Tekrema ye nipa kwa biya James chapter 3 verse 6. Tekrema yoja tekrema ye nipa kwa bi we nipa mwa. Enyi eye di entene. Pacho veniye. Tekrema we. Amidi rade gregregregregregregon. Eye di entene. Etimede nkekaya keke nipa. Ubi anu asemti yese ya unimi nyansa. Sedu usikasa. Inti debi ametaka chose Kristo kwa kansemichi rase okwase ya mpo kana nutuma.
2: Yebuni
1: nyansa ni. Nyansa mi nene sese uyano. Ana nya sembia so na sesa odi wanu tum. Na nya sembia na sesa firi wanu ya dai.
2: Eba.
1: Debi ametaka cho sesa. Ujina babi na wo kasa hwe babi ujina. The first thing hwe babi ujina. Uya babi ujina no ahunu asem kro abae dai. Obeka. Ena kire u dignity ya kaso bi oni manyamfo a. Enye ne ka wodem. Enipa de enti danu nyankopa ka che Samuel se mudia mhwe die tue niwa na me mhwe akomam enti se yapa obi de nasi hene anaya bia company anaya bia yatiku ye problem ya ye leader ya radio nim kasa na adwini mu do nya kasa nyina nya babia nyina na ejina kansa mbi o
2: dabi
1: na ama wafo ne mema wafo oba butumifu ama be ma busutumifu ama oni ne kunu anya asem no Sabe mpadu ya samame. Aja witi yeme. Mame ba yenti minse wa ware. Dan yo wukasa. Your actions. Mikasi mechiro. Abusu ya nome. Ya abusu ya mudia ya mwale mkwa yue. Ya abusu ya mudia ya pame mpacho msiro fatu wa kakra. Na hede wa usikasa. Ebeti miyama sabe mpadu ya sam. Ya wale u enu wenya. Awari ya no. Eti wo. Nipa yina hunu. Beta guda dada. Se wende ukunu anawire. Ana o manager ana o director na pani mu bi nyansam a tie me ye nyansam nyina na sesa obi e wa no ka ye wansam bi o ha pastor Jerry upa ho che wa nyeye
2: Davida
1: ye wansam bi o ha pa ho che wa yeye de beche wo nanso edone aniti dada na na wo ho no nyede hunya biem pato tie ne ye wo ba pa che wo ye de beche wo nanso hunya biem me ne mrantie bi tenase na brantie bi ne yere osofo bi na invite me program nkwansa na me koye na yewiye na ose sofo me mai cancel o mmame na mi bisa no gusu bisa na ano ba no so onwa biem pasajari di entia oma ware within 3 months oba no so onware biem mmame adi entia na oba ni su ose sofo me pese me ne woni me kunu nku anhia ana etenase ose sofo asema me kunu aka kire me a emame me nwa ni biem sebe be ma ni wu se madawon ma mewro me ho se be ma wi ni me na adi entia oka kire oba no se nase bon oba kura sini oba kwase amawale na nu me ho wo se bi mu fie fu asefo abodamfo mame he bra me kan se mbi a kire wo ubufu a na se wo ko na wo kasa to bu ase because obufu na chi ye bedi asem pasajeri obufu no
2: ebeko
1: ebeko ma obufu na chi ye bede ye bedi asem e bia na obufu ni mu no kan se mbi tie na nka asem ni de odi bi mo bara obufu ni mu wa to bu ase kan se mbi enti nsem na obufu na chi no san sem ni mu no obedi fo pasajeri papa yi mami kan asem abaye kan asem te ho I'm a man of God. Mean to me, share the search engine on Wale. Because I'm some not Berman, I catch them, maybe some Berman as a Sabbath. When Puna crown pa, when in the tramp, I'm between you, sir, wedding a man. Yana say ya kasa ye nimse ya bu na ufu me kandia beya ya aye day akshire no na wudi mi se ube wye na bufu na bakwa asenka fose okwa siyafu kukum na bufu ya day etie ye inti kristo kansa se ye fremu mpani ufu ni ma ya wano ma wano asemfa utirim ansana pie jwe ho asema me kachia me mami me papayi inti etina sana di mebe kwa kwa sisen asemi me ka inti beti mea pahontia ho saase mbisei mi yusu de mana inti ye beti mea tina sa warefu anado anase jume mwa meti mea tina pasajari ya haye nshirefe bada yang hwe ya menu mie nuni nipe waha ye nina multimedia nipe ya huwa juma juma ya hwe ya ubianu asemti ya mpamono anu abeko
2: oh yes
1: de wea ubesi abio wanwaka asembe just one word can this show you just one word bet me make you happy
2: abi asema can so you right
1: we are right so pastor jeri nya babi na ejina kanu kra
2: babi na ejina sa
1: dabi nya babi nyina na ejina kanu kra nyokro bi oho be jina babi aka e de obekwa asem mu enti dabi ya no me se hwe babi ujina wo kasa hwe babi ujina na hwe nipa wo ho na ansa na wo unu asema ba de obeka ya waga na ha ne politicians bibiri nipa bi wo ho anokure ni mpasu amo nyahwe but the wo si ne ne mkrofo kasa enti obi timi kasa akwa we die nko nyahwe nanso onse da no neman ayare kwata he na yokofo de nanso oyare kwata so the word nanso no kan betime ye bibia kire opa nanso mani mo nyam ene sabe wo fanti ene sabe wo ya mi yirinti ana sabe wo ya mi kununti sabe wo ya mi director sabe wo ya mi pani sabe mpaduasa me ye ni pasuma sinti kambeti mi aka de ye ya pa akere wo nanso menka tetra ma wo hwei owo me edu bedu akiri menu aba ma se basa sabe mpaduasa special of alefo pastor jali wo tena sena se wo dia ware sema na wo ye counselor time ena wade bi mu adewa eden
2: atu
1: because of asembia nipa bi ka kire ne partner e pie free ya no abodamfo asefo amawale mo enkabida ya ni ye program ya no nyira fm hai eye obra na obra di asembe ba o mami bi ni ne kunu ansem na dwantoa ne de passenger ye wo dwantoa bi wa wo kwa otumu se
2: enyeye
1: dwantoa ne de enyeye nanso ye di aba oni ni kruti ho ye ni panhwe se di osikasa oni ni kruti wo ma wale kama nya awoba mienu ano meti wo edi nkomo oh in fact aware na ni gie wom be ma na dwuma ye nti wo aya akura ma oba na private car oba no de kira de okusku na tv so no be ma na te wo na ohwe tv so ano se na ye di mami bi ba ha na ye di na asem be papa bi ofa ne ba one ne da ani e kana be man se mawura oba pa se se ndia mu from hu di pa cho meti asema enhirafo ka we dia be de no bi aware awene ba ene nada ah be man say we dia menyi ni o mo ansam no nyani nyina na me gidi o if you are banana no a eh odojai sasam no mo kan nyina no kra no so da bi da bi menyi ni e be ye debate kakra ne nipa bebre na kasa asabe mpradu asan oni end obi kasa on heba bia wa kekan nsem ye den akosi ene nsem bia ba obi na no ah he wo de ma men kan sem kire ho bedwuru unim se me papa de ntia me mpem me papa sem nyina ne se me wo je ss square ss na me papa na me twempena me papa no me anyinsan ye agu two times ose ose se ose che me se me papa de ntia me ba wale na ose me mpem me papa sem a me papa na me atwempena nyinsan ye agu me no na bema ne te hodi se ebe sin na me no kasa sisi abema no ngura fie apie frifie akology hote ya kar osisofu adie ba ko ne se me yire nsema waka wama me ho kura ye den atwiri me hwe ye wo onipa bi a woni secret onye ni ba Pastor Jerry Metia se se me o mi secret a me ma onipa da sani bi ante da sa na wo so wo secret ba we mi ye me kan se mi a kire wo bible se yesu ni na maria de ohun ye nyina ode ye den ode sie nipa bi o no sie nipa bi onye aduani di a na to ne nsam keka ba ke kan sam sa ko keka de ani kwase ye den ye ka on fri wo no agu no ho anim ase adie ba ko ni se nipa bebre so ware a eno so ma me ntufu wa ha takrama bani atakrama tumi ye no pasaje de obi tumi wale mistake ma awafo ye no se ukunu mu maame a eyewa
2: wa
1: wa se emu ukunu a eyewa bebre na ne yikunu si ne yayiri si aye no ye ni nkomo papa mfa yabusua ho anya den
2: ankyere
1: wo mo uni minu ya bema no se minu ya bema no wadamu da wo wadamu da na ukunu bi sa wo ye den hwe emre bi woni aponche kodai aponche ah wa adenti na sabe mpradu asa ti se wa wale nti a ese se ugu abusuafo ani ma se kire wo ukunu ana wo yere ana jama ukunu no yere emu abusuafo nyina bra sister efri wa wo super wa abusuafo kire wo maame e ukunu ana wo yere wo du papa tem me papa ko winseni o papa ko winseni o papa mobra o papa eja wo maame wo kofo obi a dada me pa cho ko wale ni ukunu wanim sansem no wo yere wonim sansem no enti enko bia sa page ni nyeden enkyira no wabusuafo ho beye ni nyan pasajeri ye wonsem bi ona sa oka wo pass oka kire obi a ho beye nyan
2: nokre
1: ye wonsem bi wo ha wo ka kire obi a afi ho be bon no afi doni anigye a wode ma nyina yeden ayira enti sa wo kasa ye hwe ba bia ka nsem ko your past is your past ma gye atwam ntwam enko no anya den ntwam ko na me ne rewa me ne wa ware ana me ne wa fadamfo na me di nkoma afi na mbeka cho se mrebi na me ye an roba papa bi kro wu ha ye na ekokun no ana mrebi na me ye sei me baba ko ne ekoro ye tv na wo den nyame side ho ye tika ni mu kwa me de o munyina akwa yie ti ye ba ye na ye duru ana mse tam ya som mu ye nyina mfa ho ana ye tika ni mu ko me baba ko o se eyi sofo ayi hotel bi ewo ayi watra rich PlayStation e kwa kosi ahojo run about no na fe otekae ni mo se e sofo e hayaje ya ni o pe hapa na me ne boys bi metekae ni me ni di man ka hwe e duru fie na me frɛ no obae na me se ya hwe okasa mu yi hwe minim se wa seda bere wo mama hu se wa ade
2: seda
1: enti se be ma bi krompo ni me di hu nkoma metia ne na so Yesu sugu honi ma se chire nipa susu painting ho black ana bi ay club ya we ye ne boys bi ana hotel na me se eme magba bi amra bi me fa no me se enka bi da enka bi da enka bi da me mra me bi anka sa me bra doctor one ne yere entema se nya me na ye adom bra mo sofu jari mo dware wi mo ko asori be man yi doctor ife na sia ma ba ni din na sa na ye de frere no akoto spray bi efe ne chairman no di gugu ne ho opia be foka ne yere se ah osue die ehwan papa spray metumi abodin ano se spray be o se enye chairman ano se ede na huye because me di gugu ho me koto e no anko ano se ah na me boyfriend me first boyfriend na ni spray pa no sa word we be use aye den o be use sa word we aye den o first boyfriend I don't know man that is the problem when people be there wo
3: no de ne kunu da de twa ne kunu awone na ne mpena dada etwa ne kunu poa sa me ne kwadoku anati ankasa bre nyane se mawale awale fo enti patre se wo kekansa nsem wo nyina bepɛ dɔ akiri kwan ana ye wo nsem bi wo ku dɔ eku ani kye to ase bɔne atakrama tumi ya den eyo takrama yoja takrama ye nipa kwa bia eye de antene ede nkeka ya keka nipa nyina wano asem ti nipa hu wano asem ti ye fra konkonseni wano asem ti ana mena wie u babia de awie u no de wano brade ho sa keka nsem a eni kwa se oyɛ den oka Proverbs chapter number yɛnhwɛ ade bi nsua Proverbs chapter number 23 Proverbs chapter number 23 ya wia wanu ye na wia nsembi ye eni dewa usikasa na abuwao Proverbs chapter number 21 verses number 23 diyo okura na nono eni netechile mano osi diyo okura na nono netechile mano okura nekira efri awinye hiyamu diyo okura na no mami misiba bia wanu asembe timidi wakono wawia bepache wa pa pa pa pa pa pa abrante bi wagana ha emre bi na nse ya yeche no ye gine gina mu a pastor jeri amanfo ye ya me be no interview ba ko poko ye ye ewo tv so o interview okoye ye wan firi ho ankofi ni esan yere no my dear brothers and sisters ruade nyakopa se ma ye nyansa woni pa ni mubi kasa ahwe standard owo se abofra bi ne ne sofo na mu especially said that sofo nyombo ese no si yes I mistake no Sabem produasa ene de nyame adom eh Chronom Assemblies of God na embere bi atwam abrante bi ho wadi asofo na chi achepa na ona mo man platform tida krubi na mo man platform na mo se ne de dekin be preachi pasajeri oso mic mu motia na sese mache ene pa na mbeti nyame asem
2: look at this
3: motia na sese mache he thinks as a so joke be because your boy din no na sorry man members ni na
2: ni
3: age enti asajeri ade ba ko so se nipa hunu se wani ji ani je na chi no ma nyansa nya adwuma because ani ji achi na esu ni ayro ho ya den e wo ho wa we wani ji mu obakeka nsem bia me se achire no enu kwa se nka okeka nsem no kra enti yase yasoma banyansamfo nya na montenten into a hini bi a yi kye ame a e ho na na hwe ase ye dey
2: ifo
3: se se bem produce anya be ka se na na jimi a na fi ne kye ame because na na kasa kye ame na ye dey
2: ekirim
3: enti oso mic mu ose na matie nkwasa sema anansa sema che ene na mbetie nya nsasem
2: ha
3: wa mie kote so I saw them wa mie quotation ba ko pe no elders no be so mic no say anansa sem na hu hia ye mpe nya nsasem bia
2: ye pa nya nsasem na
3: that's right and the variant
2: we do say bia o dia sempa bia
3: hia sempa bi na ba but beginning na no asem ye benya wo bia e ye na no asem say ye benya wa ye wa ye benya wa so power e ye nsem bi ti ye say fra wa hifia bisawa no na bisawa se unyina ba bia anya dai enka asem bia ene ne ye fra ompanifu mu ma wa ba mu ensuro Proverbs chapter 20 verse 11 Proverbs chapter 20 verse 11 tie abofra mpo wode ne ne ye ani hu no enti wano o kasa enti onse nipa bi otum ka akwa
2: kasa dodo
3: and it is true nipa bi wa wakotena fie bi mu a ayira wo sam se wono yira ko ha dan wudi 1 month oni mo bi wo fie ho bia woni mari ha ofu anyina 1 month pepepe akua so ba kwante sa kokko ba tan a wo pe babia dan atoo twetwetwetwetwe ana menim kunu kwotena ha ana menim kunu ana menim yire sabi oni ne kunu na mpo akohoma e pa ni nyina
2: ochirim
3: bible says sabi produce so ba dan yati fitna eya sense no ba konkonseni ebetina dem sometimes ya nwa no Proverbs chapter 15 ya ko Proverbs go biem chapter 15 verses number 1 eno so kan asem bi emuaye bokor esankan bufuo na asem denden ehanya osi muaye bokor esankan anibre na muaye bokor asem denden ehanya abufuo ka ba dai mami wetimi ne nko bra abrante na mumie nu anyam ya abrante de bet nya de obetimi na na ya de akon twaso na kɔ ba bi ka bɛɛ dɛn deɛ bi mu nya anoma no mmra ka bɛɛ dɛn ka bɛɛ dɛn na aberanteɛ bi hyɛ kaa se taxi driver afei ne yɛ pata adeɛ baako ɛyɛ no sɛ wabobɔ wo kwa bibia yɛbia ntimi nyɛ no hwee wabo wo kwa nanso bra mpakyɛw ane deɛ mpakyɛw
2: ɛtwa bibia
3: pastor jeremia ɔnsɛm taa yusu moto mewura ka mfimfini na mebu obi driving melɔ ɛwa na mpakɛyɛ

0: The question was, Oba won't say ne pedie. Why there so one ne ma na dwono nwotwe? Ababa wo plum sa maba. Na wo so wa mi sa ne hwe so mame, me kwa bia me nya no anje
1: no. Nase na kire no se.
0: Brai Oba to abadam.
1: Nase brai okọ no ne dia frimu ha ya ya ya o. Wo hwa so bo wo.
2: Wo bi wo se dia san si mi pe.
1: Mini problem bia bio
0: e mema dodo sɛn no kai no mema dodo sɛn no ne wote no wako ho
1: bema okɔ no hɔre make me bonidi
0: bonidi ya den
2: na bonidi ne
1: aye ɛwɔ kajaga ni je fɛn jack moro
0: e fɛn sɛn
1: jack moro ɛno okɔ tena ne nche ɛno ka kye me sɛ papa ni sɛn ne yere ne nkwa nyɛ den to no fiam na ne nkwa yɛ den na obɛ gye sase ma na ma na ekoko na tama wo ba wo sa ba yɛ no me bi sase wan ka te sɛ mi hyɛ na kɔ bi sɛ papa ni sɛ asase na wo sɛ obɛ yɛ na papa ni sɛ obi agye
2: papa ni sɛ nyame bua na ka sase wo ho o de bɛ ma
1: wo sɛ mi hyɛ na kɔ bi sɛ ne plan with plan work
2: me na me bi sɛ ano me no na
0: yɛ na wo kɔ da bɛ ma ho
2: o pa me bisa o ɛyɛ ɔno
1: ɔkɔ sɛ ma no o kɔ bi wo sɛ ma pa mu no o kɔ sɛ ma pa mu no
2: ma bodam se me le ba tuguru to wuram ono onka se be ma bia dim no eye toro isa
1: o papa ba onka no kore o bwa onka no kore
3: fao fao but this is subim dance man kai
0: what do you need to say
2: macho you don't share tenya
0: tenya me se woni e fotina me ma dodo se na fa wo efu achi kan kore
2: pa che o be ma bie ni ho fa ma
0: nti me ma no jack moro dem mo na ko di na wo twe se na nsa no na da ho kwa
2: pa che o da bi me na me ne ma na ye da o ne ne yire so wo ho o ne ne yire e da dem e na me ne ma nkula e na ye so ye da dai ba kum o pa me papa no de me ko ma